0: akpɔm yɛ fɛ susu la problem van.
1: Me ba chɔ dɛn na ama na ba ne sa.
0: Mere kunu kai na ta o van ne ma do.
1: Number ne ye 0247.
0: Number ye 0247
1: 70
0: 70
1: 13 13
0: 64 64.
1: Se
0: ubi a sɔre.
1: Na wo se no kran kwa na wo bɛka.
0: E be anukware ko ya gbla.
1: Ontumi nya members.
0: Ma kpɔ members o.
1: But wo de ton fun la.
0: Ba wo ya jira fun la.
1: Ton nyenya.
0: Ton ejira nyenya.
1: Ton abɛyifo nku.
0: Ejira ajeto fa mi.
2: 98.9.
0: Na jira ami.
1: Ton sobolo.
0: Na jira sobolo.
1: Ton Yesu moja.
0: Na jira Yesu be moja.
1: Ton oil.
0: Ne na jira amio.
1: Ton milk.
0: Ne na jira milk.
1: Ton kusia.
0: Ne na jira kuklozi.
1: Ton sticker.
0: Ne na jira sticker.
1: Ton che.
0: Ne na jira kuku.
1: Ton t-shirt.
0: Ne na jira t-shirt o.
1: Ton calendar.
0: Ne na jira calendar.
1: Ton toothpaste.
0: Ne jira toothpaste ya.
1: Now dia ma kwankrefo.
0: Ne na na direction gbegbele o.
1: Fan crofo ko nsuo mu ko biara o.
0: Ko ambo ko ile to me na le chi na o.
1: Wa sorry dan be ya ma.
0: O fe gbedo ho me ayo tan tan tan tan tan.
1: Adentia.
0: Mu kata e.
1: Wo dia ba sise nkom.
0: O ya ba gblo nyadi.
1: Ke kan ko se se mi ya se nkom se.
0: Gblo kwasi anyade se are be nya gblo die.
1: Wa sorry dan be ya ma.
0: O fe gbedo ho me ayo.
1: Adentia.
0: Mu kata e.
1: Gana fo ye feel se ye wa ho yira obi.
0: De mi a gana to mi kwe abe mi le adukuli dudu de me.
1: O nimpe biya wo ahon yira u bi mu different, different, different.
0: Ame si ame le adukuli dudu de me vo vo vo vo vo.
1: Enti no di enti e biri biya na afanye ni mumu se, ye po jie ye pe solution.
0: De se nui ka nde se areta o kona mi manyama nyame a, efi abe mi le monu kpokpo de dim.
1: What the hell she bribe me na ye prince ye be free
0: o komi dena na me ke miele avuo me mi adole me
1: okay ndia me vote ma we ye na e bia we ba power ye be free
0: eh mi ama vote na kojo ne kojo va ma adole me
1: o dia chere me ntimi vote ma we ba me free
0: eh ame je confirm ta ma vote na me ne me va ma adole me
1: sign for hudie ni oje na ye peninti no ye ntenase enhwehwe divine solution
0: Ale ke mi le didi me mi adole e fu pe pe pe ni o meta mi me di ma o fe nunya de ke mi akodo
1: we just follow what we see
0: mi poro nu ke mi poro
1: and what we hear
0: e pe nu mi ese
1: and it's a wishing under dark to ebi
0: ta ne sura me bebere vire kwa
1: na o de gana ha no mo mo akọ school nu mpo de ho fa sa na ada akwan ne so
0: e ke gana me yo ke de school kwa che ko to am bebere mo maji a
2: Happy FM.
0: Oh, I see a tank out
1: And into on my way.
0: That Dukoya.
1: Ebe ye dinse ebe ye deliverance.
0: E te se asesen to mi akpo katutu.
1: E na abra wo chira hon ya manye mebi suwa e bu bo ba. E din nipa mbabe ko ha umuno.
0: E yi ke le nui yo ke e bona jojonge e yi ke akwa me ko yide fukwe kwe me ya.
1: They don't want it, they don't need it.
0: Ome di kura ome hiye kongu.
1: E te di ebe si nipe nina ajene ni we niso e ye sikape.
0: Te se nui ka geda me fe susu me kwenye ga fe mo.
1: Sika no si yen jimi nye.
0: E gache me tele kpo mu.
1: Adenti ya.
0: Nuka tae.
1: Gold Coast.
0: Ghana. Nkwa nye ma.
1: Gold Coast.
0: Sika du.
1: Ghana.
0: Ghana.
1: And there also obi tuwa mna kwa foma mna nubugu no su kumu no ansa na wenye gold ketu wako.
0: Chese ekbe nye ba mede ne kudo wa yide tuwa me kakafi wa kpo gold vide mede uche lo kukumu le men.
1: Sisi a galamse from wabro.
0: Sisi a galamse to alifu kwe munto.
1: Obi si da ye tumi washia the whole day ni yenya wan.
0: They say, you are club, kakaka, the kaku, you are po.
1: Obisu, the whole week, go to me, washia, no, many asses.
0: They say, the whole week, awa, klokaka, sis, ko akpo.
1: And say, kaya, na wa, bonia, mania, na wa, femu, no, yagro.
0: They say, guy, a fe, ko, duple, fui, kwea, menye, nyavyo.
1: Ade, inti, na, yako, nisa?
0: Nukata, ole, nanama.
1: Solution, ninyo, na, nisa?
0: Monu, ako, inyebe.
1: Jesus, awada, na, ma, yeno.
0: Yesu, iko, konamia.
1: Oma fe Jesus papa na mre.
0: Omo ko Yesu nyuen to cover na mi.
1: The Jesus artificial na ebre.
0: O ko Yesu fe counterfeit cover na mi.
1: Tunsum konkron wa oba ye no.
0: Gogo wo ko ike va.
1: The original sunsum konkron ye to no twene.
0: Gbo ko nyuen to nto a mi ko ko fugbe.
1: Ana sisi a no ye ko fa artificial sunsum konkron.
0: Eye mi ba ko duplicate cover.
1: Me mami bengu bengu me mami na so aje so bengu me mami
0: bengu
1: ese me mami
0: bengu
1: ese me mami
0: bengu
1: ese me mami
0: bengu
1: haji yako ko haji yako ko haji
0: me muna
1: kose
0: me muna
1: ne kose
0: me muna
1: eti oya me muna ne kose na so ya haji ya bengu oh sisi anu sa kwase atonsi no Obi tu me bo bu ne pasa
0: na wa sweat greg
1: na wa sweat
0: na te wo kakraka